0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to se segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rami gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le baru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu

0: shehidi.
1: Ori de wa ro ma shehidi.
0: Odun meji emere yi o.
1: Yi Prince Johnson Ayodele Adedowole.
0: Yo ti da fohun epo nda.
1: Odun mare chere woro to won ma Adedowole headmaster.
0: Ji ba won ti ribode.
1: Wo ka wo won sale hun ya je.
0: Ama ba we ma je kunrin o.
1: Original.
0: Odi ge muran o Prince Johnson Ayodele Adedowole.
1: Ama lala gboku.
0: Ama lale lare.
1: Ama chagwe nguyan.
0: Ama ji karaje karagbe susu.
1: Enge mamuroro.
0: Use enge mu chejago lale enge o makuro dache.
1: Ye megbe.
0: Eno fido mutalo yilo.
1: Prince baba tokpa dedo wole.
0: Loru kogede bi atoma.
1: Iye odome jyo makpe o.
0: Iba matire ki boja.
2: Ongbadu adava.
3: Oko ale o ma do dede po nje anda ti e mo fi etun le aludoju to fo ti ye to mo ye pe ni labiya meti ite wa nu pele ndo etun le alabiya mo ni e mojulogo anfani etun le angone bo ba ti ne kaadi gbe lu ye pe ni kaadi gbe ayo mo laboyun atan ma etun yo gabe odun meon etun ni o sokan koko na ogbele le olana won wa ti gomina loki aye da tu wa pelu ise yun yo le ni egbe onuna mokanlenogoji laboyun yo ti gba ojulogo etun le ane na ti odun 2019 dun yo le ni egbe omokanlenogun den ti guko ale labigwe ati egbe on metala o le an ma etun na be odun meon ye ti anfani eto le afene be bo ba ife mo ibu ti a o ofene gba kai general hospital nogo ore ati ugbokoda abike ni state specialist hospital nakuwe ondo ukai ati oketepupa titi fo iroyun ni medicine hospital nondo ati futa teaching hospital nakuwe awon alaboyun le kaadi gbe ayo won gba o na won be awon ati sita bo ba ife mo kule kule o le ke si number won yi o 0201700460601 abike 0201700460602 ukede ni wa ona todo ajo ondo state contribute at commission.
4: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo ko ri aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
6: to yi la fin ki gbugbu awon eyan tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro noja re
9: ah ilo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge kan ero fosho ki nja le wa ma fowo fosho nle en 2026
6: eh ni to to
8: ka ta so pe o ti re won abi
6: kan lo ti so pe mo bodo ra gbugbu awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
9: ewo lo tun je cdk bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero fosho ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbugbu awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
8: oluse agutan e so wa po
6: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó lu agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
10: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza Ajilosun lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors ládojúkọ Maria Asunta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti ẹlẹ́pẹ́ 0707484 3351.
11: CDK sọ́yẹ́ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: Biju Consult aye legbe wa o to se pe ajo dabi ile ni nitori na ko si bi to mo ti le wa discipline to gbangban o wa wa fun mo ko si ere isekuse tabi wa ki wa ni wu koda ko si tekute lori phone o ta mo ba ti de ile eko Biju Consult won mo pe aya bele o be si ere sisa ni o be ni to mo ba serious tele to ba de ile eko Biju Consult awon obi gan mo pe o ti doju se be ni ile eko Biju Consult ni o se lawon akeko okunrin loto obirin loto ni o labe awon administrators iyen awon alamojuto ti an je akosemose ina ba duro ri hostel mall wa nbe to mo ti le sare ran kan to ba nilo anfani wa fun omo lati sori loge jokunrin jobirin won lona to ni ti wogba bakan na aye ere idaraya wa table tennis court basketball gbugbe bam bam fun omo lati daraya ṣugbọn gbogbo labẹ ikoni nijanu discipline to gbangban oni ni hostel nbe e wa ri ni ile eko gangan gbogbo eroje eko lati keko imo science ni o ti humanity ni o ti business ni o gbogbo ilu ti kale ni ile eko Biju Consult laboratory to duore fun gbogbo eka eko library e-library gbogbo ilu ti wa nbe awon olukọ ti nkan omo ni ile eko university oni nkomo o ni ile eko Biju Consult university ani awon omo yaranti ekan ni won mu esi dawo won ti won mu 13 points 14 points be ni ti won si lanfani lati wo ile eko iga university pelu direct entry awon omo lanfani ni ile eko Biju Consult lati ko project be ni mo ko project iyen ise iwadi bi ti ile eko iga university na ni to wa je pe ara won o ti mole ni awon nkan ti won lo ba pade ile eko university ti oluko ba tun wa ko mo tan omo kokan o tun bo sita lati wa ko awon elegbe etoku tun fun mo pe o ti ye won daada a level ta so yi advanced level ke se pre degree o to ba je pre degree ni 100 level omo tun lo wole si ile eko to ba ti se gangan sugbon advanced level a level ta so yi iwe eri ni layo to ti e ba ti wi 200 level ipele keji o si ni omo fi wole si eje n kokko se bayin na ni bo ni Biju Consult wa onule eko Biju Consult wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan won ni eka kan ni honorable justice lo aremu court ogangan bi ti awon agboforo ti mo dari moto tele yen ashi junction baso won nibadan bakan na Biju Consult wa ni eko won wa ni number 21 aderonke plaza 20 olowu street ikeja lagos to ba se pe ni ipele ondo ni ilu meji ni Biju Consult wa won wa ni akure won wa ni number 104 cu plaza adojuko oyimekun grammar school oyimekun road ni akure to ba se pe ni ilu ondo ni ondo town gangan Biju Consult wa ni number 21 ademulegun road akure roundabout ni ilu ondo ni ipinle ogun wa yi o Biju Consult wa ni ijebu ode o ni numbers 53 to 55 ejinrin road adojuko old kowa hospital katode lagos garage ijebu ode nipinle ogun iyen ogun state e wo ba se seto lowo yi e mo pe Biju Consult sori 081 35 43 03 82 081 35 43 03 82 e seun àwọn olú le gba fọ́ọ̀mù báyìí àwọn ọmọ tó ti jáde ìwé mẹ́wàá bóyá wọ́n ti mú rìsọ́ọ̀tì wọn àbùkù díẹ̀ tàbí àwọn tí wọn ò tí ì gba èsì ìdánwò tí wọ́n jẹ́ bí awaiting result gbogbo wọn le lọ gba fọ́ọ̀mù báyìí nílé ẹ̀kọ́ Biju Consult university kí n tó kò lórí ètò fótó ní ẹjẹ́ sọ díẹ̀ nípa advanced level A level mẹ́rin ni wọ́n ṣe nílé ẹ̀kọ́ Biju Consult wọ́n ṣe Cambridge advanced level gbogbo ilé ẹ̀kọ́ university lágbàáyé ni ń gba Cambridge oṣù mẹ́wàá ni wọ́n fi gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bákan náà wọ́n ṣe IJMB UPEB àti NAPTEB advanced level bẹ́ẹ̀ ni ó lé ní 70 ilé ẹ̀kọ́ university ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti ń gba àwọn ìwé ẹ̀rí ilé yìí ìkan péré lọmọ ṣe ń bẹ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ guidance counselors ìyẹn àwọn olùdánilẹ́mọ̀ràn wọ́n ti wà nílé ẹ̀kọ́ Biju Consult tí wọ́n fọmọ ní ìmọ̀ràn eléyìí tí ó ṣe nínú a level ó dá lórí course tó fẹ́ ṣe àti ilé ẹ̀kọ́ university tó fẹ́ lò oṣù méje péré òun ó fi gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn èèyàn ẹ wá rí ọgọ́rọ̀ ọmọ ló ti jáde nílé ẹ̀kọ́ Biju Consult tí a ti wo àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tìjọba àti ti àwọn aládàáni àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó lóko bíi UI nìbàdàn OAU ní ilé ìfẹ́ UNILAG Federal University ní Oyè Èkìtì UNILORIN UNIPORT UNM ní Nzuka University Abuja Abunizaria LASU UNIOSUN LAUTEC KWASU AAU FUNAB ní Abeokuta FUTA ní Àkúrẹ́ àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ bámbámbá ńlọ káwámọ̀sọ ti àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti aládàáni private universities àwárí oríṣiríṣi course tó bá wu àwọn ọmọ òun wọn lọ ṣe ń bẹ̀ o ara àwọn tó lọ ṣe sciences wọn kẹ́kọ̀ọ́ bíi medicine láti di doctor engineering courses lóríṣiríṣi pharmacy nursing lab sciences agric science computer science gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ bámbáun bákan náà ìmọ̀ ti humanity náà wà ń bẹ̀ be omo fe se law to fe di lawyer o fe se linguistics o fe se languages lorisirisi ko mo si fe se bi political science sociology psychology gbugbu awon imo eko baun o wa fun awon mo lati se bo si se ti eka ti business ni iyan awon eko bi economics accounting accountancy business admin public admin procurement gbugbu awon eko ba baun awon mo ni anfani si o lati gba ti advanced level a level wole bẹẹni aloti le ni awọn ọmọ bi egberun 24,000 students ti o ti gba ọdọ EduConsult koja lati bi o le ni 20 ọdun ti EduConsult wa lenu seyi EduConsult ni ote ijọba o bẹẹni ijọba fowo si won bẹẹni gbogbo awọn alajọ eto ẹkọ ni e fowo si ile ẹkọ EduConsult University bi won danto won yanranti lati mo ko awọn ọmọ ni ẹkọ advanced level bi mo ti wi owo ti o gara o le na lori awọn ọmọ lori advanced level tan ba fe se ko fe to owo ti won na kan won ba ti raye wole fun 100 level na se wa ri anfani tun wa wa o lati sanwo bi emeji tabi emeta asoye wa lori eleyi ani won o fi ni wa lara rara fun mo lati keko advanced level bakan na o wa ni eko imo computer he eyi to ti di dandan bayi fun awon omo anfani wa o nile eko EduConsult University gbogbo omo ti o ba se danwo eyikeyi ni orilede Nigeria bayi won gbodo mo imo eko computer nile eko EduConsult eko sese lobe on gbogbo lo ti wa ni se pe fun awon omo lati keko imo computer ICT labẹ awọn oluko to yanranti ati awọn ohun elo computer lo ni ranran ti e ma awọn ilana bayi la se to mo fi yanranti lenu eko e gbogbo e gbogbo e nile eko EduConsult University to ibi adeta adore lori eto foto ni eje to so fun ale kan si address ile eko EduConsult University onule eko EduConsult wa ni Communication House Fast Junction legbegba gi tutun Odife Road Nibadan won ni eka kan ni Honorable Justice L.O. Aremu Court ogaga bi ti awa gboforo ti mo dari moto tele yen Ashi Junction baso won Nibadan bakan na EduConsult wa ni Eko won wa ni number 21 Aderonke Plaza 20 Olowu Street Ikeja Lagos to ba se pe ni ipele Ondo ni ilu meji ni EduConsult wa won wa ni Akure won wa ni number 104 CU Plaza Adojuko Oyimekun Grammar School Oyimekun Road ni Akure to ba se pe ni ilu Ondo ni Ondo Town gbogbo EduConsult wa ni number 21 Ademulegun Road Akure roundabout ni ilu Ondo ni ipinle Ogun wa yi o EduConsult wa ni Ijebu Ode o ni numbers 53 to 55 Ejini Road Adojuko Old Kowa Hospital Katode Lagos Garage Ijebu Ode nipinle Ogun iyen Ogun State ewo ba se seto lowo yi e mo pe EduConsult sori 081 35 43 03 82 081 35 43 03 82 website www.educonsults.ng titi gba mi ta tun lanfani ati pade lori eto eko di rorun eko di rorun e je ngba ladua ogun afakoko eni sofo ko ni buri omo wa o eko advanced level nile eko EduConsult University Nibadan o nla mi e
1: on your trap set
2: won sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 FM o ti gba ko kini o si waju awon egbe ntele leyin

ki ba se wi pe awon agbekale to lagbara waye latoda awon onimo science ati awon onimo ero ati ma se irin ajo lati ilu kan tabi orilede kan si omiran eleyi ki ba se bi ene lagbara gidigidi o lati ori sise agbekale ori ile oko ori omi ati oko ofurufu Koda, ton fi ma agbe kale titi ti awon oko yi le ma gba ori won. Osuba, gidi lo ya ka ma agbe fun awon onimo ero o. Leyin ti awon onimo ero se titi fa si ori ile. Won tun koja lo si ori omi. Won tun lo nse agbe kale awon afara eyi ni bridge nla nla sibe. Nigba ti imo ero tun wa tesi waju nko. Awon onimo ero tun gba ona ara yo o. Won bere si ni lo se titi si isale omi. Underwater tunnel titi ni isale omi patapata boko ori ile se rin ni isale omi be loko oju rin eyi ni reluwe na rin legbe re ni isale omi o oko ori omi eyi ni ship rin ni oke won bakena ni oko ofurufu nfo loke patapata gbogbo ona isirin ajo ni bi alagba lugbo omi kan soso agbe kale afara to fi mo titi to gba isale omi koja iru eleyi kan wa to so orilede meji kan papo ni ya iro afara to mu gbogbo aye ma kan sara si awon onimo ero ijabawo gan ni agbe kale afara yi se waye lojo na lohun bawo ni omi ti afara yi wa lori re se jinto gbogbo eleyi ati awon oro miran gan lawo ma gbe yawo fun tojo toni o lori eto awari

bi Olorun ba se se agbekale ile aye ida adorin ninu 100 ile aye lo je kiki omi o 70% of earth's surface is water iwon ba ida 30% pere to ku 30% o ngangan lo je ori ile ti awa nkole si o ta si tu fi se awon nkan miran latari bi awon omi yi se wa po tu eleyi ki je ki awon eyan le se irin ajo bo ti wu won lati ilu kan lo si ilu mi fun idi eyi awon me eniyan bere si ni ta iwon ba ogbon inu won lati le gbe afara si ori omi o le ba rorun fun won lati le se irin ajo lati ibi kan lo si omiran opo awon afara nla nla ta ma ri lori alagbalugbo omi yi awon gangan lo je wi pe ti won ba fe se agbekale won won yo kokko ni lati lo pese awon opo eyi ni pila won yo si ri won lati oke omi de isale patapata won yo ri opo yi ti yo fi wa inu ile isale omi lolorun lorun ni o leyin eyi nko won yo wa se agbekale titi ti oko ori ile ati awon ko oju rin le ma gba le won lori lesese opo awon afara eyi ni bridge nla nla yi awon gangan ni won ma se agbekale won lona ti yo fi le je wi pe oko oju omi yo le ma gba isale won koja amo nigba ti imo ero tu gbona ara mi yo ti agbekale awon oko oju omi nla la bere si ni yoju sita awon oko oju omi to je wi pe awon tu ga ju afara ori omi lo lawon onimo ero na ba tu bere si ni lo awon ona miran lati se agbekale afara awon onimo ero ba fe se agbekale afara eyin ni awon bridge nla nla ti won si mo wi pe oko oju omi ti yo ma gba isale re koja eleyi ni yo fe se bi eni ga to tabi gaju bridge on lo won yo ni lati se agbekale afara yi lona ti yo le ma fi si soke ti yo si ma pada wa sile kisi kuku se wi pe awon me eniyan ni yo ma fi owo si bridge yi o ti oko oju omi nla ba ti fe de bi bridge ti a mo si draw bridge tabi movable bridge gbogbo awon oko ti o n gba ori re koja gbogbo won ni won yo ti kokko da duro lati okan ki won to de ibi ti bridge yi wa o won yo kan ni lati te button nikan ni loju ese bridge yi yo pin ara re si ona meji o yo si bere si ni si lo si oke o ma swing up legbe kokan ti oko oju omi ba ti gba isale re koja lo ton ko won yo tun ni lati tun te button ni o bridge yi yo si tu pada wa si isale ti enu re mejeji yo si papo mara won lawon ko ri ile yo ba si tesiwaju pelu rin ajo ti won ni ori afara yi ba n soro nipa afara ti agbekale re se gbogbo agbaye ni ahin ko seni to le fi owo ro afara kan ti a moruko re si horizon de seyin o horizon bridge eleyi to wa laarin orilede denmark ati orilede sweden orilede denmark ati sweden lo wa ni ha europe to si je wi pe omi nla kan ti a mo si horizon o jin ni won kan bi mita meje 7 meter gangan lo la awon orilede mejeji yi laarin o ilu to kangun si horizon lati orilede denmark on gangan ni ilu copenhagen to je olulu eyi ni capital orilede won ti ilu malmo na si kangun si horizon lapa orilede sweden nkan bi kilometer 16 kilometer on gangan ni omi yi fi la awon orilede mejeji o lati nkan odun 1936 lati igba yi gan ni awon orilede mejeji yi ti ngbimoran lati se agbekale afara ti yo le so awon orilede mejeji yi papo amo ti ogun agbaye keji to be sile ni odun 1939 ti eleyi ko le je ki won tesiwaju ninu ijiroro won nigba to di odun 1991 awon orilede mejeji yi tun gbe iwe adehun won jade o ti won si jojo panupo lati bere ise afara yi laipe awon onimo ero awon engineer
engineers ti ori won pe gidigidi lati awon orilede mejeji yi bere si nipa imopo o won fe se on to lagbara gidigidi ti ko ti fe si iru re ni hairo 16 kilometers bridge lati orilede Denmark ti orilede Sweden lori alagbalugbu omi ti a mo si Erosan ero yi bere yi ya aworan bi afara yi yo se ri lojo na amo ninu aworan won won se akiyesi wahala to se se ko be sile ni ojo waju bridge ti won ni lokan lati se agbekale re eleyi lo je yi ti opo re yo ni lati gun lati isale omi lo sinu ofurufu ti won yo si so okun ma won opo yi lati le gbe titi afara na duro irin ni won yo si fi se okun ti yo gbe titi on duro si ori afara iru afara eleyi ti awon loyibo npe ni cable stay bridge amo le bayi bi ti afara yi fe gba koja ni orilede Denmark ibe gangan lo wa legbe papako furufu Copenhagen ni Kastrup o pelu opo to fe gun ni won bi 60 meters 60 meters lo sinu ofurufu o sese o ke awon balu ma ko lo awon opo yi nigba ti won ba fe lo bale si papako furufu Copenhagen nigba ti won ti ri wipe eleyi yo se bi ani lagbara gidigidi won tun aworan won ya lati se afara yi ti ko ni nilo ke opo re gun wo inu ofurufu lo amọ leyin agbe

Nigba to di odun 1995 ise bere ni pere o orile ti a mo si island ti yo so titi to gba isale omi po mo bridge yi o gangan ni won koko bere re lojo na o won fi gbedeke odun kan ati osu meji sile fun agbekale island yi lati le je ki orile wa ni inu alagbalugbu omi won ni lati ko opolopo okuta ati yepe si inu omi ohun o awon erupe ti ki se kekere rara awon ni mero yi ko awon ko oju omi to gun daada jade o won fi eleyi ko okuta ati erupe lati orile de Sweden won ko eleyi lo si inu omi Oresan okere tan 80 million kilograms okuta on gangan ni won da si inu omi yi lojojumo o fun odidi bi odun kan abo laisin mi leyin ti won ti da opolopo okuta si inu omi yi arin omi yi bere si ni se bi ani di orile die die o leyin eyi nko won bere si ni lo gbe ibi titi ti fe gba ni sale omi.

0: ibi ti awon tunnel yi fe duro si won si bere si ni ko awon erupa isale omi yi jade lati lo ma fi di ori ile island ti won sese npese re ibi tititi yi yo gba ni isale omi eleyi gangan lojin ni won bi mita mokanla o to si fe ni won mita 46 11 meters deep 46 meters wide fun odidi kilometer merin ni isale omi nigba ti won bere si ni gbe isale omi yi lo nko ipenija to lagbara se be o ma yoju sita o ase awon bombu to lagbara wa ni isale omi yi nje kinu bombu wa de isale omi erosan ni odun 1945 orilede denmark n se ajoye ikase nile ogun agbaye keji second world war ni odun yi awon omo ologun orilede united kingdom awon eleyi ba won se ajoyo nipa mi ma fe oko furufu ju bombu si inu omi erosan ti awon bombu nsi ndun lako lako nigba ti won ba ti jabo si inu omi erosan lojo na lohun ase bi won tin ju awon bombu yi si inu omi awon bi 16 ko dun ni inu awon bombu yi o nise ni won kan lo tara si isale omi yi ti won si lo duro sibe ni bi o tin pe nkan bi 50 years ti awon bombu yi ti wa ni isale omi yi ti nkan kan ba le kan won o ye ki won se dun ni kan 50 years ago be na ni won yo tun se dun o koda won tun ti le lagbara si leyin ti oko ero ti won fi wa yanrin kan bombu yi ni isale omi won su ero camera mo oko ero yi lenu lati le mo kan ti enu re ngba ni isale omi leyin ti won ri awon bombu yi nko awon onime ero to nse titi yi ko awon ero won kuro won ko gbogbo ero won kuro lagbegbe yi won gbe awon onime ero mi ti won mo nipa bombu dada awon eleyi gan lo wa lo sibe o ti won si bere si ni je ki awon bombu yi ma dun leyo kokan leyin eyi nko awon onime ero to nse titi yi tu pada sibe o won gbe isale omi yi de opin o won pari ori ile ti a mo si artificial island laarin odun kan abo leyin ti won pari gbogbo ile ibi ti won fe gbe titi gba ni isale omi yi won bere agbekale ile ti won yo lo ribo isale omi eyi ni submersible tunnel ibi ti oko ori ile ati oko ojurin eyi ni railway ibi ti won yo ma gba se irin ajo ni isale omi se agbekale ile ise ti won yo ti se agbekale tunnel yi si eba omi oresondo won bere si ni tu awon irin to nipon daada won bere si ni tu awon eleyi papo won si n ra awon konkere eyi ni concrete ti cement ati okuta dun daada won fi awon eleyi se agbekale ile ti oko yo ma gba enu re ni isale omi eleyi ti a mo si tunnel leyin ti won pari agbekale awon eleyi tan ni ori ile nko won lo ba ku ona ti won yo gba lati ma gbe awon ile ohun lo si isale omi ni ibi ti awon ile ti a mo si tunnel to to nkan bi meji layi wuwode ko si ero na lagbaye o to le gbe oko kan won ni ori ile ni ibi ti won wa eyo oko kan tunnel yi lo wuwo ni won bi 5,500,000 kilogram 55 million kilogram lati le yi awon eleyi lo si isale omi nko won se ilekun si enu won ni oju mejeji o ti won si ti eleyi pa daada leyin eyi nko awon onime ero dari omi lo ba awon tunnel yi nibi ti won ti se agbekale won laipe omi bere si ni gbe awon tunnel yi nile leyo kokan lo ba di arin omi oresan won bere si ni fi oko oju omi dari won lo won se be won gbe awon eleyi de arin omi amo lati wa je ki eleyi le teri lo si isale omi nko won lu iho kekere si ara oko kan won lomi yo ba kun inu re eleyi yo je ki tunnel yi wuwo dada ni yo ba bere si ni ma teri lo si isale omi ti tunnel ohun ba ti wa de isale omi ni ibi ti won fe ko duro si nko won yo fi ero pump gbogbo omi inu re jade a awon divers to le luwe daada tawon na je onimo ero awon eleyi bere sini we lo si sale omi patapata o won si lo nfi enu awon eleyi kora won lesese ni sale omi laipe won to gbogbo awon ele to je bi mokan laye papo o ti omi o si wo enu okokan ninu won won to gbogbo e papo o si jade si ori ile laarin omi ori ile ti a mo se island leyin ti won tu awon eleyi tan ni sale omi won bere si ni ya awon okuta nla nla le won lori nitori ni ibi ti omi yi lagbara de o sese ko lo yi eleyi kuro ni sale omi o si je ko lo lefo si ori omi ama awon okuta nla nla yi ko ni le je ki ile on kuro ni ibi to wa ni sale omi patapata awon ile ti a mo si tunnel to wa ni sale omi yi awon gangan ni won se agbekale won lona to fi je wi pe won ni titi nla nla to fe daada meji ona ti oko oju rin fe ma gba to fe daada meji bakan na ni ona kan wa wa nibe eleyi ti won pe ni emergency route ni ibi ti awon eyan yo le ma gba ti pajawiri ba lo sele ni sale omi won finance ina awon tunnel yi ni sale omi o to fi je wi pe ti oko ba rin ni re yo kan da bi igba to wa ni osan ni leyin ti won pare agbekale titi yi ni sale omi tan ko o jade si orilede Denmark won si su eleyi po mo orile ti a mo si island ti won ti pese re leyin ti wa tumo si wi pe won ti pare kilometer mejo ninu kilometer 16 8 out of 16 kilometers o wa ko agbekale bridge oni kilometer mejo 8 kilometers lati pari ise won nigba to ndi nkan odun 1997 si odun 1998 won bere agbekale afara yi o won lo gbe foundation si sale omi yi lon lon won se agbekale awon kan kere ti yo di opo titi mu sibe won bere si ni tu awon opo yi le ori kan kere ti a mo si basement yi leyo kokan leyin eleyi nko won bere si ni gbe titi ati oju irin ti won ti kokko se agbekale re wa si ori awon opo yi leyo kokan ti won si bere si ni so won papo lesese yi ni won se agbekale re ni ipele meji le ori ara won awon ko ri ile yo ma rin loke awon ko oju rin eyi ni reluwe yo ma gba isale won koja bayi ni won ma se o ti won pari afara horizon oni kilometer mejo ti won si so papo mo ori ile laarin omi eyi ni artificial island oni kilometer 4 titi to gba isale omi koja ti a mo si underwater tunnel oni kilometer 4 bakan na ti eleyi se pari re jade si Copenhagen ni orilede Denmark yato titi erosan de ta so yi awon titi mi na tu wa to gba isale omi o koda awon miran wa to je wi pe arin apata ni won gbe awon gba ni titi won amo sibe sibe na agbekale erosan de yi tayo opolopo gbogbo won o Erosan Link Construction, a monumental engineering effort pushing technology to the absolute limit.
1: Welcome to the magnificent Evergreen Stationery Warehouse, Akure, where you get the best prices in town. Your one-stop shop for everything, office, schools, and study. Ni agbayanu leta janla Evergreen, la walara tuntata wenle yonjokokale, full quality stationery materials, e pen, pencils, erasers, sharpeners, highlighters, markers, whiteboard, correction pens, rulers, tapes, staplers, punchers, paper clips, artistic note. That's not all. We sell notebooks, jotters, exercise books, file jackets, document wallets, filing cabinets, and envelopes, cotton sibe, carries in bed, paper rims, A4, A5, Fabi A3, drawing books, graphs, drawing board, geometric sets, calculators, office, at school registers, stamp pads, laminating and duplicating materials, citidori computer accessories, direct from factories, lawa jawa se cheap bed, of course in Benkale, lati bayinka weru tebara, bagede jutaye 144, Obadeshida Road, opposite Stadium Junction, Akure, latagbangba lebi usu sifon faninyi, telephone 0816-531-6655, tabi 0803. 855-4422 Evergreen Stationery Warehouse. Quality, variety, and affordability.
0: Mm-hmm. ẹṣeun tẹ́tí sí wa fún tọjọ́ titun yìí tó bá tún di àwọn àsìkò mìíràn ẹ ó tún máa bá wa pàdé pẹ̀lú àkọ̀tun ọ̀rọ̀ lórí ètò àwárí ọ̀tún adéwálé abdulrahman adéwálé onímọ̀ ẹ̀rọ ìyẹn gangan lorúkọ tèmi ń jẹ́ ẹ lè máa pè mí sórí ẹ̀rọ bára ẹni sọ̀rọ̀ tèmi 08064407517 08064407517 Atun kiyin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tetisi si koni alalubarika yi etu ka bo sagbala ile ise Maxonic Inverter and Solar Company ti won wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Oyarogbolem ni Akure oga agba lati ile ise Maxonic onimo ero Dauda Tijani Ahmed won tun ti wa ni ile agodo pelu wa
2: akiyin gbogbo olugbo wa
0: oga agba lati ile ise Maxonic okan lara ohun elo ile to me eyan le mo lo ni gbogbo igba oni ero ti a fi n fa omi eyi ta n pe ni pumping machine opolopo igba lati ri ti won se inverter fun wa pe inverter yi o le fi lo pumping machine ta ba ti tan bayi pom pom pom lagbo overload inverter o mo na lo loju ese ni kini nkan te n se le ise yin sa won inverter wa n le ise yin to je pe won le gbe pumping machine te eyan o le pon omi lasiko to ba wu ti ko ni sewu to san to ru a le fa omi lati inu le
2: ni ile ise Maxonic a ni inverter to je wi pe a ma fi pump omi to je pe ta ba ti connect e inverter ile ta ma fi pump omi a ma fi lo AC a gbe air condition to wa nu ile a gbe iron ti e n lo nu ile e le lo pelu microwaves gbogbo nkan to wa ninu ile patapata ni ele lo pelu e ti a ba wa tun install e pelu lithium battery ta ko solar panel to toju won nkan ta nlo nile ta ko si e se bye bye si ina mi niyan boya lo generator ko si yen mo boya lo na mi ko si yen mo
0: gbogbo te ka sile yo ga gba se kan latan gbogbo won ni abi e tan freezer e pa pumping machine e tan microwave a le lo gbogbo e na lekan abi se ero yin le gbe gbogbo e lekan bi
2: a dupe fun olorun se ri category by category ni oro ile aye bi owo ba se ri na la se fun awon eyan ni solar system
0: bo we ku ba se mo
2: be je mi loju se wa ri awon category kan wa to je pe ko si full option ni ko si pe boya a fe tan AC e lo pa pumping machine gbogbo nkan ti a wa se ati se programming ni se ri ni ori ti pumping machine ti a soro nipa e ati se to je pe onile gan kan lo ma tan pumping machine ba se ma install e fun awon onibara wa niyan
0: abi ti bo automatic ni pumping machine
2: a ma tan pumping machine sile ni awon switch kan wa to je sensor to ma npa to ma ntan kila won condition to ro mo ni wipe ile to lo borehole tabi ile ta gbe borehole fun tabi ile ti a to ni ton ni konga ati ma ni sensor ta ma install pelu pumping machine ti a wa ni ile ise Maxonic se ri ile ise wa a ni awon pumping machine kan to je wipe o nlo AC o de tun lo DC mejeji ni ina ona mejeji ni o n ba sise boya ina inverter lo ni ni o ba sise bode je pe solar nikan pelu controller e ni eni o ba sise
0: oga agba e mo da wa lori ru e tin da kini ipo ju pumping machine ta mo lati aye igbon topolopo wa nlo le AC ni te ba wa so pe pumping machine kan wa ti o lo DC a je wi pe a connect e directly mo solar nu ti o ni si pe a nlo inverter pelu e mo da wa lori re salaye kini ko ye wa
2: ejo ti wo kuro bi ta na be ni a ni solar pumping machine ni le se wa to je pe ti e ba connect e mo ina AC yen ina to ja lara inverter o tun ba sise so a ma install e fun yin pelu sensor ninu konga atabi inu borehole
0: e fun wa ni adírẹ́sì àti nọ́mbà tó já tààrà sí ilé iṣẹ́ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́
2: ní ilé iṣẹ́ Maxonic Inverter and Solar Company Nigeria Limited ilé iṣẹ́ yìí wà ní block D Ondo State Industrial Park ní Oyarugbolẹ̀ Market tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ kàn sí wa ẹ lè pe ẹ̀rọ alágbèéká 09162 141414 09162 141414
0: A tún máa bá yín pàdé nígbà míì
2: ẹ ṣe gan.
3: se ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
5: mo ngbadun adaba
6: mo ngbadun adaba

0: Mon gbadun adaba.
1: Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Yes, easy. Gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ye se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye se ri lodi oni nje ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu oni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin atun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la dota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo juri ani e to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti madara ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyi Quarters Akure ele pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na e seun
3: ile ise wa wa ni exodus filling station lalojuko ofe toti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707 454 2995
4: cd care there for you
5: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kon sun lo ni.
6: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon ko ri nbere fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo ko Abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo Nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
7: Ah, ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi.
8: O, be la bi ni, isoro isara e na mo ni. Bo ba ji, gbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nku riri, ati ese mi ti ma kan mi gogo. Koda, irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju gbiyanju, oro na ba yo je. Ayi ohun ti e wa su mi.
7: Agbo ni ise lo si je lobe. Se wo gbo ni pa baba oke ogun ni. Ogulugbo ade to fi wi atego so mo ara yin lore lori eyi ke yi isoro to njo mo idalenu igbo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego sewo san
9: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba Emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini ile ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini ile ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati eyi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fun ohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu e ti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati irorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba n lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni ge ge ge de epo hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won a lo 100 odun won a lo 100 odun pelu si asekara elomi n se si agbe elomi n se si ode ba si wọn tún máa da ta kẹ́bẹ́kẹ́bẹ́ ṣé bí ewé àti egbò yìí náà lẹ̀wọ́n náà ń lò nítorí àmọ́ fi lọ kó ewé àti egbò èyí tó wúlò fún ọkùnrin tó wúlò fún obìnrin mo kọ wá láti ìlú ìsẹ́yìnrò àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa tá a bá lò táwọn náà máa rí ta máa máa ta kẹ́bẹ́kẹ́bẹ́ náà mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí ọdẹ ni bàbá mi èyí náà mọ̀ pé àwọn ọdẹ a lè rìn ní ọgbọ̀n ìṣẹ́jú a lè rìn ní wákàtí kan a lè rìn ní ogójì ìṣẹ́jú tí nǹkan kan ò sì ní yọ wá lẹ́nu nínú iṣẹ́ ara wa bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àti egbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àti egbò lọ́dún èmi bàbá òkè ògùn tí mo wà ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite oyè mẹkùn grammar school ní ìlú àkúrẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19 àlàáfíà ara wo ní bí fi àbí ojú.

0: Dide bayi ni te we ade bibo o ni te boyi to ba to jo meji jo meta ta rira eko ati na la kira iwe ijejoko yi ta ndagbere pe yo tu digba mi lori eto ede yoruba larin adupe folorun oba deda wi pe a lo a se tun ti pada de ki ma ki yi kaabo sori eto fun tojo titoni se gbagbe wi pe a se wa ninu we aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa ati wa lori kejo ewe yi ori kejo ti akole re nje ojo keji ninu le mogaji enudunjuyo mogaji enudunjuyo se npatan arakunrin kan ti oruko re nje ko temi lorun ti se be o ti tori owo o ti lo darapo ma awon omo egbe isu won si nse be won se ipade lowo alaga won se be o nse ibere lowo awon lamorin to wa ni iwaju re eyin o se won kan fidile tabi keke fidile nkan ka tu jo tesiwaju nibi ta ti danu duro ni jejo ninu we aditu olodumare latowo alagbadi ofagunwa loruko eni keji mi ta jo ma metoto ni wa si ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo tu fi nkiyin ku ikale ese kaabo sori eto bayi ni alaga yi pari ibere ti lamorin kini o wa kan lamorin keji bayi ni ibere ti re lo
1: iwo ni lamorin keji
2: be ni
1: abi oni odun kefa osu keje ni odun 1931
2: be ni
1: o ti gba mi gege bi oluwa re
2: be ni
1: o ti ko olodumare sile
2: be ni
1: ta ni oluwa emi re leyin ku
2: eyin ni
1: omo eni ti mo je bi
2: dada
1: nje so oruko mi fun mi kingdom
2: eyin ni isu oba fun ogologo ninu awon omo eniyan elegbara olori orun apadi anjonu ta fi se ise ipe fun anjonu sigidi ti o koja gbogbo sigidi onile ina elegba wa to elegba wa do elegba wa ogede alagbara lori dukia odi aye gbogbo
1: o mo ibi ti emi re nlo leyin iku tabi oku mo
2: mo mo daada orun apadi ni temi ni iwon igba ti mo si ti ko ipako si olorun oba o fi han pe orun afefe rere ki se temi mo
1: ilo lo bere ni ipade ti a se keyin
2: n ko ti le bere owo nigba na orogun ti o fe gba oko lowo mi ni mo ni ki e se bi ose ti se ori
1: ipo won orogun na wa nisisiyi
2: iho olorin kiri ode ko sun ninu ile mo buka lo sun si ati papa o ti di adete patapata
1: ki lo fe loni
2: ogun ni mo fe
1: to bi elu
2: to bi egba pon ni
1: egba pere
2: e kuku bi se egba fa pon
1: yo ri fun obi ti ibere re ojo eku re ku odun melo
2: o ku ogba ta ba ge marun ti e fe lo kuro
1: ma lo ma jaye re lo
0: bayi ni ibere ti isu se lo lowo lamorin keji o wa kan lamorin keta
1: iwo ni omo mi lamorin keta
3: be ni
1: abi oni ojo kerinla osu july odun 1932
3: be ni
1: ta lo feran ju ninu emi atolorun
3: eyin ni
1: nitori kini
3: olorun ko ni oju saaju kan eyin ewu aro ojo si ori eni rere aro si ori eni buburu aro oru si ori eni rere aran orun si ori eni buburu afun eni rere lomo afun buburu sugbon eyin yato bi mo ran yin si ota mi loni e se tan lati jise fun mi bawo ni mo se le sai feran yin
1: sugbon se o mo pe emi re di temi leyin iku re
3: mo mo daada
1: o si mo pe
3: a
1: o to ba gbe orun apadi ni
3: be ni
1: omo mi mo feran re gan se o ko si gbagbe pe orun apadi ko ri bi orun afefe rere o
3: mo mo be eni ti o n gbe orun apadi yo ji ati ti aye aini pekun ti orun afefe rere yo wa ninu ayo ti ti aye aini pekun sugbon se bi leyin iku ni emi fe gbadun ara temi ninu aye yi oje se eyin na sa wa ni orun kan orun ti e wa nisisiyi to fun mi leyin iku mi e se nkan ti mo ba fe fun mi nisisiyi
1: ke lo ti le n fe loni so fun mi omo mi
3: nkan meje pataki ni mo n fe ikini egberun apo owo lona otaluba ikeji mo fe iku enikan
1: daruko eni na si so ohun ti n se fun mi
3: temedo ni a n pe n ko riri n ko mo ri emi re ko ti le jo fa nkan po ri sugbon o lokiki popo ju pe o lokiki yi lo n bi mi ninu o tan o
1: mo wa leyin re ni gbogbo iwon yi nipa ti owo se iwo na mo pe eyi ni ko soro fun mi ki o to de ile owo ti o bere yo ti de inu yara re ni ti temedo emi papa kurira omi mi ti olorun da si ile aye mo kurira wipe ki enikeni lokiki ki aye enikan ma dara ki kenikeni ma goje opolopo ibanuje fun mi sugbon ogbe eni ti a npe ni olorun yi po ologbon ewe ni ologbon sosuru ni eni kan kan ni odi aye lo ti fi angeli olusokan fun eni ti angeli olusokan ba si nso ti oluwa re ko wa buburu si enikeni ida o wa angeli na ma muju abe lo nitori na se ni ki awa mejeje pa iruko ki awa ona ti temedu yo fi se wa ni ese kan bi o ba ti se be eni da angeli ti o so yo ku emi na yo wa lo ko bi mejila ninu awon angeli abe mi ni ohun apadi ti o le ba angeli oluso temedu ja dandan ni ki won buri awon mejeje daju daju a nilo lati mu temedu kuro ni odi aye yi o pe tan ni ose mirin ninu mi ona ese ni a wa fun ki eni da wa angeli ti o so ba ku
4: oga nigba ti eni e ko fe ki omo eniyan kan lokiki ni odi aye awa nko e ko fe ki awa na ni
1: ki lu tun beere yi bi ti yin a ni se obi omo mi ni eyin igbadun yin lodi aye ni o si wa fun gba die
4: kini oran ti awa nlo ti le ti ri
1: mo ti wi fun gbogbo yin ni igba popo mo wi pe ibi ti emi wa ni iya di o si ma je yin bi ogbe ngbe yin e ko ni ri itanorun bi e ti le mu omi odo kan gbe ibi a ma pa yin e o jeun jeun jeun e ko ni yo bi e ti le je gbogbo ounje aye yi tan awon eya bi iru eyi ni yo ma je yin nitori e ti je ounje yin ti e si ti mu omi yin lode aye e ti ko eyin si olorun oba sugbon niwon bi emi naa ti le farada iya won ni nje ko ye keyin naa le farada da
0: bi o ti se ibeere yi gbogbo awon ti won wa ni ipade lo fi nkan dahun ti won ni oye
1: ojo melo lo kuro de aye fun
4: o ku ogbon odun fun mi bamu bamu
1: se o ti yo marun ti mo yo sile
4: mo ti yo
1: ma lo ohun duro de onile bi mo ba si ti di orun won ma wa di ona ti won fi mu temedo olokiki kuro laarin awon eniyan
0: leyin eleyin ni lamorin kerin bo si iwaju esu bayi si ni ibere ti re lo
1: lamorin kerin mo woye wipe o ko wa si ipade ti o koja
2: be ni oluwa mi
1: se ko si nkan
2: ko si sugbon ojo na ni mo fo lo si ilu okiri mo lo mu omo ara ile mi kan ti mo seleri fun yin pe won fi ta ipade lo re
1: se ori mu
2: kabiyesi ko sese o die loku ki n ti le pare sohun angeli oluso re le pupo mo roju fode ipade yi ni ara mi ko ti le ti ile tan bayi die loku ki angeli na ge iye apa mi tan
1: o ma se o je ki wo iye re na
0: bi o ti wi bayi okunrin yi tun yi pada o di eye o ba fo wa si waju esu bi esu ti fi owo ba iye apa re die ti o ku bayi se ni gbogbo iye bo ti ko ni iye lapamo afi were ti gbogbo won yi pada ti won di eye ti won bere si ni se eye ti ko ni iye lapa na je won sa pa patapata won se yi tan ni won tu pada di eniyan ti won joko si ipo won eye wa labe age isu o ti ku patapata nigba ti eni ti o mu ko temi lorun lo si ipade so idi re ti gbogbo won fi pa lamorin kerin be oni ona ike ona oli ona agabagebe ona oruko bibaje ona iku ona arun ona irira ona wo bia ona oju kokoro gbogbo owo esu lo wa alaye lo wa oba orun apadi sugbon esu ti ori bayi ko n fe ki enikeni poro tan oun je o ni lati je pe lamorin kerin poro fun esu nipa oro ti o so o ni lati je pe eni ti o ni oun ba ja pe o fere segun oun segun re gan ni o ni lati je pe iye ti o fi fo wa si ipade o wa aya ni bi be ko iyen na ko ba ma ti bo ni apa re gbogbo awon ti o wa si ipade ni omo ogun esu ni ode aye idi re ti gbogbo won si fi dimo lo pa eni ti o tan oga awon je ni yi aro patapata gba ni lamorin karun ko si si eni ti o le ri loju aye ti anu re ko ni se nitori igba ti o wa ni ipo eniyan ese re kajo bi itakun titi de ibi ekiti idi idisi to kako o fere ma se joko mo ori gongo bi ide obo igba ti o tile tun yi pada si eye ara eye na ko dan bi ara awon yoku o tun ri wogo wogo bi eniyan ba ri loju aye yo fere soro di si olodumare pe ko se dara to ti o fi je pe o de eleyi ti o ni abuku ara to bi o ti ni yi sugbon nigba ti eniyan ba gbohun ti o so ni inu ipade buruku yi eniyan ko ni sae tubo olodumare papa yo pe o da bi o ti da nitori iba je pe ko da be ni ohun ibaba ise owo olorun oba je pupo nitori pupo ninu awon ayofe olodumare ni ba pa lara bayi ni ohun ati esu ti ise alaga ijogbon se soro si ara won
1: lamori karun okunrin meta alafia ko
2: alafia ni oluwa mi
1: nje odun ti o ku fo olude aye ko to me dogbon be
2: oju be lo ogbon ni mo ti le gi marun ti en yo kuro ni
1: se o ti yanju aburo re omorogun ya re ti o soro re ni josi
2: igba melo mo ma ti le mu lara eje re wa loni o wa ninu apo eje mi
1: se ka ti o fe ki se fun oko poju loni
2: ko po rara ko ju meta lo awon ni won yi ikini mo fe ki baba mi ku ki o to di ipade to nbo mo si fe ki akobi re okunrin ati obirin ku pelu ki emi ba ri aye jogun baba mi awon omo re mejeje loju mi oun na ti pe ju laye o to ki o mo lo ekeji mo fe ki oju ore mi ti a jo nsise isona fo ko je ki ri ise se to eketa mo fe apo owo marun ki n fi apo kan se oku baba mi apo kan fun oku awon akobi re mejeje ti mo ti so emi na yo mo fi apo meta yoku jeun
1: gbogbo nkan ti o bere ni mo ma se fun o o ye ki gbogbo re ti pari ki o to se ipade mi na
0: iyalenu ni o je lati ri pe ijoye pataki kan ni eleyi sugbon nigba ti o duro ni waju alaga yi eniyan mo pe ijoye ju ijoye lo bayi ni oro ti won jo so lo

0: Life is exciting on Adaba.
1: Honorable, Mr. Ayi ti o gbogbo yara bi asa, o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o. Idire ti Trophy Laga se se agbekale eto asopo fun awon honorable. Sawari awon honorables e lojobo Thursday. O je ami fara energy ipe lati jo gbe Trophy Premium Laga kan soke. Ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re. Awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi. Trophy Premium Laga oti ti apon fun awon akoko owo. Ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o.
2: Live it, live it, my fault.
3: ADABA.
2: ADABA9, Adam.
4: Akoda ye iba, aseda ye iba, ati wa ye ojo iba, ati wa oro iba, owuro kutukutu iba, ose pon gari gari iba, alegbere iba, eto gate wa ye o, isola akiremi oleke nka kabo, oma inu ogba ti o gboro sisu yo ayo eyin du eledumare oma awon agbalagba tawon agbadalodun ti won je ni fa odori asi o jeru ejo odoro oma apasa odori sakunle bo ti won fo bi kan ni gale ede isola akiremi oleke nka kisan go ba so edun loke takotabu ama saki dokijo arabasa jini jini abole aye setan won fe gbo n to fe so ori mi oni je o si wi soso oni je o si so akojale ni takuko ajagba yi ni tara egungun ki jade igbayibo okan lawon kaya kaya meriri bangpogbe eto ta tin foju sona fun jo bere wa ye o opon re obelere oya ma tuko itoni so o

0: ti ogun
1: ogologbo agba ode abago ti emi
0: to wa dago jimi onisegun ibile
1: to lo iwe ategbo fi so ma dari hunu lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo
0: bi kedo ma mu abugun rere
1: ka ba ni belon lori awon oju olorun
0: ni aye pon omi buruku si ninu
1: kokun elena ma nko ni loju
0: aba oke ogun
1: agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo
0: aba oke ogun leni na
1: agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose
0: ode ju sa
1: pade olubike jo si lo fi nsin gbari ori re fun teru tomo
0: won na gbera nle
1: mota gulutuku
0: baba oke ogun
1: agbode onisegun ibile ni omo n tolo
0: anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won nilu akure
2: telebonu 08 24 91 36 69
1: baba oke ogun
0: agbalagbo ode onisegun ibile to gbona jajaja
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gbawo ilu akura ma bo wa si number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero banisoro mi re 08 24 91 36 69 08 24 91 36 69 alaafia ara wo ni di

0: awara wa lonike ma nfire wa mi
1: toto aye male
0: sawere pepe lonike ma nfire pe mi
2: aye bajeje
0: tori pe apadi to doju ko giri to giri ni se o
2: bajeje eniyan fe ni foro
0: mojuba koda mojuba seda
2: aye toto aye toto
0: ogangan ona lala keso
1: ilati ma saye isi o
0: ebe ajanaku ba ti je ti oyo igbe loju be o ti e ka le o.

0: se be ka to jo sira wa leti lori eto lale teni o man so ngbogbo gba wi pe le aye ta wa e awa sare je nbe ni eni o ba se ipo akoko laye celebrate omo wi pe opolopo awon eda ti won wa ni po la ni po la ti won wa laaye oto ti won wa laaye oke wi pe ti won ba salaye bi won se rin iwo na omo wi pe ko se duwo ni mo fi si won na leti lori eto lale tini wi pe ma duwo tetere aye tin gba kalo baba mi a ni aiduo aiduo ni do sepo eyin to wa ati po to wa laako yi so ti olorun ni ide abanu lo gbo do fi la kaka tori pe aye o ki celebrate eni ti o baga you must be celebrated that is the reason why ti mo fi si o leti wi pe mo sun tetere be eyan ba ti sun ko ni sun awon mo se wa dasa wi pe ko se duwo wo oni bi se lo ra won ba fe gekegbe igbese ologbon ni o gbe o number 4 dudu yemilin opposite to imekun grammar school lakure nbi ni ababa oke ogun agbalagba ode onisegun bile wa opolopo loko laya ni won ti segbeyawo ojo ti pe won orere igbeyawo iyawo oloyun aro dale recorda aye tin pe olagan agan isiki soruko re idaduo lo ni o looto baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile won lomo lodo ti won fun yin eledumare lo ba tin so mo sugbon to fa idaduo tori mi pe mi ni gbagbo wi pe o kin sagan idaduo lo ni nto wa fa idaduo ni won lu ewe atebo lati se awo tan ati amukuro re lo le ayo ba sonu iwo na ba do lomo laye Hello me e ba sun lale ko to di laaro o le seyin o le mefa e meje koda apoju e yo da ide abanu wi pe beyan ba ti seyo to po beyan ba lo sayewo nle ewosan o sese ke nto ni ito suga wo gbogbo eleyi ni pa ewe atebo teledumare seda ti baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile ti won samulo e gbogbo e ni pa e ka ikorira laye fi selomi la baba soro lawudo aye oni gboro e bomobirin mi se rewa to kosi ni loko bo won ba ti lamole tan bi gige dubai ni korira won bere won jajule omo mi ti orewa to won si loko kilode iwo na gbogbo oro to le ba eyan so lo beledumare so ni number 4 dudu yemi lane opposite to yemekun grammar school nilo akure mi lodo baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile di ako ki makunrin mi o wole ti ololufe ta si leto iyawo e wi pe ko se nto makunrin se do bere tan eh baba wo lowo atake tola eh awon kan lo dija le laarin nta loku bobo oko ko bo ololu bogo abere lokun soro gba abere la nso ni ani asiko ta wa e omokunrin gidi ba je aro ki gbogbo aro baji bare ni oba ti na ko ma pe nkan me denu ipa ewe atebo ka ni number 4 dudu yemi le opposite to imekun grammar school lakure nbi lodo baba oke o o di eyi mo fi so fun o wi pe number to le pe won si 080 24 91 36 69 080 24 91 36 69 0824 91 3669 Ejin doke lo mo n pada bo e ku kale
1: Babo ki ogun ogbologbo agba ode abago ti emi
2: lo wa dago jimi onisegun ibile
1: to n lo iwe ategbo fi so ma dari hunun loore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo
2: bi kedo ma mu amugbo rere
1: ka ba ni belon lori awon oju olorun ni aye pon omi buruku si ninu
2: kokun elena ma n ko ni loju
1: baba oke ogun
2: agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo
1: baba oke ogun leni naa
2: agba ode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose
1: ode ijusa
2: pade olubike ijosi lo fi n sin gbari orire fun teru tomo
1: won naa gbera nle
2: agulutuku
1: baba oke ogun
2: agbode onisegun ibile ni omo ntolo
1: anfani wa feyin te ba fe foju riju pelu won nilu akure
3: telephone 08 24 91 36 69
2: baba oke ogun
1: agbalagba ode onisegun ibile to gbona jajaja
3: mo ki gbogbo eti to n gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi
4: gbogbo ona to ba gbawo ilu akura ma bo wa si number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o eto 24 91 36 69 o eto 24 91 36 69 alaafia ara wo ni di fiafia.

0: honorables.
1: Nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti Trophylaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium lager kan soke ka si se pepin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium lager oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o.
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me.
0: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti Trophylaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium lager kan soke ka si se pepin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium lager oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji dilogun o.

8885 081-665-385 number ato domino o si je oro ikeji e ona ni 091-52-45-24-22 o pe me nungo me ba fe bon lowo be si fe pe mi fun MC oluode yin wa nbi kan e fe so du ogun ka wa ba yin sun jala e fe pe wa fun package ore yin fe se surprise package si pe ka jiwa ibi te ba wa a mo ba se se bo si se ka ba yin fijala ode ranse ka ba yin package e sinu kini ka ju si yin eyan ta ti fun aloruki o tan ko se problem kankan e be ba si dan wa wo lekan e ni lo elomi mo awa le mo lo titi e mo fun alowo e ka le o gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose e ja lo soke gan